Sik. Aku gak terima lek ganjaran bareng. Ayo, siji loro telu papat, ayo. Ayo. Ayo, Mas. Pisan ayo. Ayo. Ayo, Cak Du.

0: ngomong apa papi? Papi ngomong apa?
1: Sopo iki? Iki biang kerok iki.
0: Papi ngomong apa?
1: Kangkene.
0: Papi ngomong apa?
1: Rungono ya.
0: Iya, tak rungono.
1: Iki jenril tenanan.
0: Iya, tenanan.